0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Hoi mukainga ko tawo ngongo ki hui ke ni o atu ia e tae tu na ula tu inu kuafe me weringa toni ki a honi. Malo tae.
2: Malo mo ala umali hau e ki pe malelei a e tonga ko tawa pe mo me mai ke tau ho a ngongo ko ia I he si a fi pule lulu ko e ni. Na e faos fo ki a e tapu ni a wike le a whakatonga I he si a si Wesley me totis a weringa toni I he falai te kuo o si. Na e taki pe fo ke ni he komiti a koko ia ae por ngawe ae ako selafinao milenita ae sake nunia mone ngawamo le mwen ihi oe komiti na naufa hoko e po kalama whakaholo mamata pe fiefia foki ka ngata pe whanao ka koe tauhi whanao na taki foki ngahe kalas aho ae ako e ngahe hiwa tau olunga ihe ngahe maimoa koe ae taine kuini salon te pe pe foki ke ngahe whaiva e whanao tangata le mai tau lunga ae whanao fefine fafiefia pe foko ngā koe wa kai ki he pesai ange ai le whakatonga e whanau pia pe foki ki he nau ngai whaiva whakatonga ai le a whakahoko e he whaisekau kisione whinau ai whamalolo ta honga ki he kautai whanau pia pe foki ki he komiti mo e tauhi whanau ko ngā koe ngai ngā ue lahi pia pe foki ki he whanau e whakahoko ai whatongia ko e ni oko I hen foki aho ni I he Pacifica Consulting Limited ai a oku Managing Director I kua so se fo sime ai a na e kamata I okalani ai kautaha ko ni he ta ueni wanima pe a kua kamata mai ki Wellinga Toni ai a ko e ta ueni nima ai wha hoko ai ngā ue ko ni lo hati Wellinga Toni ka ge he ko e tuki mo ai nao ngā ue I Wellinga Toni ko e tokoni ka te kina tau ko ia oku fie ma o ngawe pe ko e work preparation me mate teo ki he ki a whakahoko ki hane hoko hane ngawe pe ke whake e tain tatau ko e driving license o ku taha ia e nao poro kalama o tokon ka tekna o tolu o ku fie ako whakaori ai a whamanato a tai pe ki hen ka tekna o tolu o ku nao fie kaumai ki he nao ko whakaori ko e ni ka ke he tain tatau pe foki o ku whahoko e nao interview I he ahoni ki he ongo lakanga lalahe e ua e ko employment coordinator pe a mua facilitator ai au ku whahoko ia I he ahoni whawhiwhia foki e ku whiloaki pe a mua tō taha tonga pe fine tonga ko ia ku ngā ue I he office ko eni Fiona Fustua ai a ko employment consultant eni ai pot ngā ue ko mo tō ko ia mō whie mao ai ngā ue ko eni ke mō ke toko ni atka tek motor he kum ngā ue pia pia foki ki he whakaori lai se ni ko fila telefoni ko e noa wataha uo watolu fitu malu wanoa olea ka Fiona Fusitua ko e wha osi hangi ko mō me ai o te ue fili fale alea ko ia nu sila ki a ho fitu ko ia o no vima pia o ku o kamata ho no tuwa ki mai he ngahi paat wha politika le ai ngahi mea ko ia ngau wha am ke whakahoko kapau de nga hoko o puleanga. Kei ke he mahino pe foki ai hoko mai koe a palemia, right honorable Christopher Luxon, one pehe, hei kai ke toi ai ha toi tech for all, pe tukhau for all e o mai, unna tokoni nau wha am ke langa whalalaka wha ekonomika no silani, pe tokoni ki he ngahi family koe a oku nau ngawe malohi I no silani. Kei ke he taim tatau pe foki ku ngawe a leipa ke nau pehe o ku nau whaam ke nau tokon ke ngai family I he tawha ko ia mo uile nei pe ko healthcare ka I he tau wakai ko ia he ngai aho ni futai ni whai ngata au pito en tau te fito ke ngai family pasi ki pe mo e Māori ke ke ko sehu I pe foki ko hae palane ngai parati wha politikale ko ni ma ngai family pasi ki ka pau te nau hua puleanga koe hae nao mea e whai ke tunga whakaako koe e tau whanau pasiki hikiki koe e tatongi ngā hi CVC pia moe koloa koe cost of living pia pehe foki ki he ngāwe pia koe employment o fukumahu inga au pita o pita ngā hewhi hui koe ni ke eke ke haki nga tolu koe e whafofonga whafalealea iho mō feitu pehe tainta tau mo ki nga tolu koe e ai tau whafofonga pasiki koe e au fini mai I he ngā he pāti koe ni kai ke he fukumahu inga te whai e pōta anoa pe koe I apsias pe he ngahi community ha ngahi mea e lava tokoni ki o tau kāinga I he tawhaki koe ni. Kai ke he koe ngata ngai ngahi o ngā la maua te hewhia fini pe a mea te ao tai tu nao la tuinu kua whe tuawha. 531 PI, bringing Pacific people.

0: Sunga ever mai le pese fatungana male usu ya sipso ina wa even minute to take late to live 9 minutes after 4 here on the 685 show now my atu tato telephone my vai fanua ya ile tato lava ngana sa mo pe no masa ni ayo le tula le afale even tayao male afale tasi le only mo en fa poponga tato samo language news lungo tato wala le limited tasi pi ai male asunga fu se yo le asu for really ya e mo tato fa poponga a ile tula fa I le asotofi pe no masa ni ilunga ole tato 685 show. O leo tau mai le tātou malo whalo ngia mua mua, our first guest for the show this afternoon, as I had mentioned earlier in the show, joining us all the way from Samoa, le fionga ia moe le fue, Joakim Reti Smith. Pacifica Storytelling is taking center stage with the People of the Pacifica 48-Hour Film Challenge, a powerful regional initiative led by Pacifica On Air, bringing together emerging creatives and storytellers from across the Pacific. Now, Team Samoa will be going head-to-head with teams from Fiji, Cook Islands, and the Solomon Islands in an all-out creative battle. 48 hours, one mystery theme, and no shortcuts. So today on Humble Chance, we're very honored to be joined all the way from Samoa. Ia o le siufonga lau iloa mai le tātou atunuu Samoa ilunga le ngato le ala leo. Ia le tātou TV One I Samoa le feonga ya moi le fue Joakim Reti Smith, who is also... obviously, he's got his broadcaster hat on, but he's also taking part under the Team Titan 685. He's here to tell Anoa about Samoa's involvement in the POP 48, as it's now known, or People of the Pacifica 48-Hour Film Challenge. Ia leo maua le tātou so te inga mele fionga ia moi le fuen Joakim Reti Smith. Whātalo whātu i leo fionga le alifa san lau sinia, ia leo fionga moi le fuen i le nei vaenga o le awa uli malo lawal soi fua manuia.
1: Ia, soi fua manuia i leo fionga le sa, ia, stasi fua i o tō le tino ui longa ma tau tau ua le musika, ia o le fio fio nei fa tau vaa ia wa maua le vanoa e tate tala tala noa i fua e tusa i fua i ia ma le tau mawhainga lawa i nei lawa i su tātou o tino i tono o tātou lau fanua. Ia le tau mawhainga lawa i nei au o atu ma fao ngāle wala a wina o lo i Samoa. Ia i lao na iei le fa moe moe ma le fa tanoa ngā nei tū la. Ia e fata alofa mo folofa atu, ia le ngata i Samo nei, po mo mai lea fata salau, ia le ngata fui lea. Ia o tau a inga olofa peona au mau inai New Zealand, ia msao Stafford ke lope eil te tununga, tātou te SS lava i taimi maso, ia ae vai lua tutusa mai lava ele tua na manuia ia i tātou. Ia a le fata mtubunga le fata alofa, ala wa fionga le fonga le polkalame, ia o mo i fonga maftanga le neitu la,
0: ya tatou tau faifa malo le nei vaenga o le fiafi ya malo fo ilta watai malo le ngā lulue tal tonu ya o le teimi nei Samoa o le watea lima o kār ke mi o il fale ya anea lava o lo o maupel to vae lo fionga ya fafitai mo le fava noina lo teimi ya tal tonu o Samoa ufai ngā ele o yes fama talanga le ngā fatau lima ina le polkalame ya o la a ngā isa o lava i le autu o le ta o fa mo mo ile ne fia fi ai tatu tele i a ho atu le na vainga mo le sila fia ona le timi mo mo le le wa ma futa mai i lunga le tatu por kalame le 685 show i lunga le pia men sa mo ia mo ni sila tu nu e me sin tau ainga ma a wo me ma sani o lo fa fongo me le tatu por kalame pe ma fai le failo failo ia po ai who was mo le fui Joakim Reti Smith ia ni o fio anga ma lalfanga e fio mai ya ali e anga ya tulita tu fata lo anga malenga ng falo alo mo fu
1: ya faftaya alsa ya o neyo mo fu e Joakim Reti Simanu Smith ya tamai titi mele tu ana a mo fu le no e le no fu la vede sa mo fingal wing on tv tasi ya male ala leo le varu vete sim tasi pe ona to mai mo va fu ko mai le tele taya o ya mo le meto lo fu anga to ai nga lo sa moni ya o ul nei fingal wing on tv one ave ya o fe ma su yol mato wa tamai tai pule ya ma se fu ile au fingal wing on to lo tv tasi ya ma sa mo a to ya o tamai titi mai toile to ana sa tu mar filufi ya o i sa vai le fanga ya o lola el motel isla fai o i fanga malo e fa solo tu i fa le alupo tele no ah tele tu a tanga tanga ilo ala au en te wo umina wal te mi malo ma to lo lo ni sio no ya o te loi ah inga uma tato ye pe ol fi fi nga nal ma tanga le fo itula e fa fa te fo o va noia o va no fa au go e va no fa tu te mo sola e le au mo wala va noia tala noa to ilo wo fiuma ah e na va ai te mi tsa fa ye kon se ti te fo te bla ka ve sa mo ya ai le mo se va noia tal tal noa to ye pe ol fi fi nga nal mo ne va no fa au ya e mo ai mai se fo o le fa so a to e tu sa male au ngo au te o ta ma tanga le fi fi
0: ma lia lava
1: pa fa tai le sa
0: Faftai moel fue ole fa moel moel ne ole pop 48 pole people of Pacifica 48 hour film festival moelanto ole to mate pole tonule ole tonule autu ole fa moel moel it's ole competition ole film challenge fa moel moel moel fue
1: ole vainga le pena facility for ilo fiunga alesa ole pop 48 ole ose mea a history onol temi mo mole wo o maile I le Pacific region temi mo mole wa mafayona a waye yetinu ol Pacifica mole silafia la le fa fo anga fo tai to tinu o lo fa peona mau mai fa selo ole pop 48 ole people of the Pacifica 48 ngai fa le a to ile ngole ole tawanga 48 hours po le lua so le tu mai fa yel tawanga lo no wing Ole wing on from Talanga Alisa to sole ole pop 48 ele mayangi film ole mystery ole mystery pakwa kwapa mayale filmi tono le fast from what we to lale to say fire scripting ole editing my camera work it's a tono le 48 hours le ole two life ye fi ai ya wa mawa ya le bano lo nei fa tau va out te au wai to tono le pop 48 to say lima le leia ya Ia au mai tono seo tātou o tunu. Ia tau le whaailo au ni, e lima o teilo o sila fia o manto tele. Ia le Sleeping Giant, le lewa tele atu o na. Ma ua se whaailonga I le fionga fo I a Tuwaine lau mua wai longa fo I le tūlanga I au. Tu whaatasinga o ata, o le editing, o le camera work. Ia o lātou vaenga la na Sleeping Giant. Ia o Tuwaine lau mua lai e matasunga I a Patrick. Ia o Trinity alo faifo. Ya mal master o yang sefa le tonor vainga le ta to wa sleeping giant o le si au le situation crew le yel suma ya fale si osi ya o perela roi si osi colone to fa ono Paula Chris Alang e ma faith wa lesi ya le ngata fo le lesi au o le mermada pacific media ane tone sanganga junior sami tosi maya tu puata le fa I lo le te ba di le tu wi tu te fa se longa e ma le sunga ya junior ami e fa ta se le malisi au sa mo video production ti hati divo Ia Jordan ia mapita nai ia male I wolo nei fa ta va Titan 685 e o nei ia o to ita stone from t ia mal sunga ya DJ Robert al mat o aula nai lima aua ia na sa mo ai ole anganga lava ia ole fainga ole ol tau vanga to so au ia sa mo ese mai le lima aua sorry a Cook Island pole to cookie ese mai le lima aua fiti ia ese mai le lima aua Solomona ia e luas furu fa tasila ia mo meo o short films beano vetu temo sola o le mystery ele mai le film no no winga se lo ngai kwa nasi mai le le ave o le bana mata unga lue inga lue ngai fa media internal media industry ai o mea nei e vave au mai a film e au mai topic vo ile le fu ai ma producer por kalam e pe ta ila e se vo ile fa longo longo to lo nei fa ta vai mesel fa fonga ni se au so pa mai e mystery pa mai ko sa kai pe ale pa lasi vai vo ile le du le top ta vo ile ko sa kon pa u mai la lo so su e lo a lu lo ma
0: va u lo ma kan
1: al ma de ya e oi ale ma de ya na fo ile ol tau va ai ti talo to fo I ya tal sanga toy malaka ga tumul fa lo lo le pa ia mo lungo si ta tu tinu ya ile tu langa le fainga le ol tau vanga ol voting
0: sa
1: ya ol Tele, e tai peia le tūlaga foi lelo le voting i mea online tai, tai peo le pageant. Tu ilunga sui tau vana vote. E tau ese ese na ititi ala le, le whainga e le Pacifica TV. Mumole e wha le whaftali Pacifica TV. Mm. O le amana i o tiru o le Pacifica. Mana la tau tam foi wha lawilo. E wa le peish tonu ina ia o tau. E whaftali e toi foi le Pacifica TV. O na o le ava noa wha augo. E am fwena awa e toi sui o Samoa, e a ua lea lea toi mantanga vai o le tātou tiru. E a tā mātou te nuti mea whātasi e ma fiti, e a ma Solomona, e a whātasi e ma lea te kuki. E leisesi e tō mama ina lea tau vanga, le Pop 48, ai ole whainga lea le voting, tu se te subscribe le website le Pacifica TV. Ia ona e like le a wai ave lunga le Pacifica TV la to website.
0: Okay.
1: Ia ona tamu fai atula ta to tinu. Ia peo se vai nga le tau sanga tuai. Ia tele o fai atu te paro ta mal mato wa wa le tere awa sambo. E te ufa apena wali ia yonga au yor sleeping giant o peso veno su e paro kare awore wali. Le ai ole te talo atu ta to tinu. E lima au. Ia ai te fili fili lava oe po oele au e te paro tai. On a lima au Samoa. Ole tele yo le au ngā a tu sa a tātou tala noa loi le whamanuianga toi fo i mai Samoa.
0: Mm.
1: Ole whao ngā ina leo le vala au wina. Le vala au wina o lo i tupulanga tala vau. Ia e pei o le tūlanga na te ilo e tele nisi o lo i alto maimalanga vaa i lea fo i wha moe moe. Ia au a maua e amata ua vanoa. Ia e whaafitai ai fo i le so swani mele Pacifica TV wha pa anga i mele TV tasi. Ia te tala fo le whaito a TV tasi nisi o uso wei longa i leanga luenga. Ia o mai e tu fantasy short film. Short film. So te ta inga o lakutana le vai atu a vape pa umai re. Vai ka inga o mystery box le pa umai. O ka kala ko le popo a le sa. O ka kako le fa makala po le asko inga fa makala ka a. Ai o te tonu o le short film. Ia iai le lango. Ia mawele ata. Mawele fia fia. Ia atu ili situ. A uma ata emotional. Ata emotional. Te fa pena. Pe yo ina ta mo fai vile le attract mai le tension o ka. Ina ia paluta mai a ya wae tu sapo wale awe ma loji ne ilu tatu utinu. E ol metauria ia manuia se awi ne isamu. O teilo ene teitei tu mama ina fiti ia ole atu kuki. Ia a mese fo iole awe Solomona. Ia e pride fo ina ia le na tinu iyo la to uye tangata. E pe yo le ngangan na e talo toi fo le tatu utinu. O teilo ole si vaenga ta ua a wale taimi mua mwale tono le Pacific region. E te tala i fwit fwit toa mwa ngā tupulanga whai ae. Ea, te iloa wa sila fia uma fwit ia tūlanga wa iai ia le tūlanga i tono siu tātou utiru. Telefoe o nisio soli tūla fono roa a fia le tupulanga. Ia ole isi a lo wa wa ia iloa na oa. E maa fua mea le tūlanga wa ole se me fwit tūmua le taimsi. Ea, e pio ava noa fwa auroia. Ava noa fwa auroia le maua mai i tātou Pacifica TV. Ia, e te tala ili fwit toa mō nei a aluma whana ulo fwai ai. Fili fide e alta mai ziti. Ese uma oa ole isi a tabai ziti. E fwa si a iona maa fufunga. Beitai. Ese uma wala a wina tangata olo tu ina mai ele tua. E fwa o ngāti tau, fwa o ngāi le maa losi nei vai tau. Ia le tere lu i tau e mese fwa o susunga. Ia peo le nganga fia fia na u mātou mau erava no mātou te tau vai. Tu sa ole afa apea e maa lo se au o Samoa. E mau ale ava noa e au wai e toi Hawaii.
0: Maa naia na ava noa.
1: Ia, sa ole lei, ole peo le winga tonu wana mo le fwa o ngāi no ava noa. Mau ale ava noa e au wai e toi Hawaii. Ia a e o te Hawaii. O le masterclass, o le masterclass i mea tau production, editing. Ia o mea umawe e fia mala mala mala tu langale pe aifi mana ewe o em producer. E o kuwa aifo i mo meo producer, vui lele a o nei ana. O le ngalwe ngai pressure. A e wa maua le ava noa wae o tangata leo i fwai Hawaii. E o tangata wa te lele to mai, ia te lele ta leni tele fa ilonga tau o loa na maua i lea tu ai ngā ngalwenga fa apea. Ngalwenga fa fasa lau ngalwenga le tu fa te singo video clips o le editing a mea mu fa apea na. Peo le evan peo le tūlanga na e fia fia i fo ilo o nei fa tau va. Maua fo ile evan noa ia au nei male au uso. Ia maua i fo aak. Kalo si ai mako malo, pea mato malo. O te iloa, eleisa si ele o fia malo. Ia ole fiso soani, ole si me mana iai fwere fiso soani lea al Pacifica TV. Provide kits, mo meo equipment fo ie mana o mia le taimi ole filming. Le mai ele, tu se tofu a ia teams ma case. O te tono le case, We le wireless mic for le Bluetooth.
0: Nice.
1: Yeah, we ye le telephony S26.
0: Mm.
1: Yeah, wa au mai e ma le tripod. Wa au mai mai va e ngai mana o mia le temi voile le puin o le film. Mm. Ah, pe fio mai fo I le ata. Ah, pe o le sos vanilla. Ah, le tu le lei fui. Ah, a fa pea a e tabo lunga le fa boi boi. E no fo I al tau ki e til tau va e ngai. Ah,
0: mau e mar kil fongi fong.
1: E anga I foi lungo le tu lau al TV tasi sa mo live. E na yai ya le tātou tus tu singa na yei lunga.
0: Yes.
1: Na yei ma le Pacifica TV. Na olo utango aki liki le website le Pacifica TV. Subscribe. Na ole paar fanga, paar lota mai loa. Ah.
0: Mm.
1: Ka fia whāra koroko mai, ai mā lolo ma le Titan.
0: Ma le Titan.
1: E a pei ole, ole se, se whamtalanga pu, pu unā ai pei ole, wha tumtumunga o ne, me tal tal noa tu ai alisa, o wha unā I noa wa noa. Ah. Yeah. E ma la ufa alolo lava.
0: Mā lo, mā lo whaftai a mo ele fue. Ole, ole vaenga le fia tuli loa, mo le wha funga anga le tātou tunu, ele ngate nei New Zealand ma Samoa. A wā o te loa o sila field tato tunu ole fainga le ole ata ti fanga o a film long film short film ele fainga efe ele fa penga le camera ia man moli po a e ye vainga is ole ngata ole film ia ole tangata e tusia le ia upu po le script a ole tangata fo I fatuina ia pese ma musika ele I titi le ngā luenga a leo te vava ia tu ile tato Titan 685 ia to toru le tau ti o te le ilona po le tau fai a le un muenga le fe ngai male script po le ole ase vai vai ina ole fa mue mue lea mo le tau lava ti mua wa le maita watu ia peona esau noa ia le mermana male sleeping giants ia o to uma lava o maasani ele tau selu watu o tama matutua uma o to ile tulango le media male production. But in terms of numbers, and the breakdown of the roles, more competition. Ele fa ingufi, ole ala se game plan, ole ala se game plan, mole angai atu eta apena tu mole pop 48 mole fu.
1: Yeah, faftai tele mole facilia lesa, ole tu langa lavai ole ta apena ngal matu auai to tof ole e mo ia ela itil number ia e foi ma tutta vela itti ma inti
0: vali
1: ia e otelo ole va ai foi inicio a uso lo mo leva no ma tutti fa tasi ole foi le vuol io tero ni li ma mai se ve e beta to e fu il tala tu fu il le tu ran ma tu wai vai in ol ma tutti o ma tu umani e tutto sa fingal venga mai le tv1 they lole ole experience ya male and va a fo iwe inicio a uso ya ole teleka ale buenga le wa I ole NUS TV ya ole suma fo ya TJ ya rupati le wa ile MNRE ya pole datum tangal buenga le malo le Ministry of Natural Resources and Environment e wa ula nele no fo ine ya tu sala wa ma masania fo ile le uso to inga ngal buenga le ya fa pena fo ile uso sila fo yo alisa ele me po el tao fio mo fui ole fa bandi anga le manu malo e na ol to to no malanga he wai o fo foi la le au ta te musu foi ta te fai atu se go foi we ya alma ya wal vena lo te po le au le buri a va pela te wo malo le au a sleeping tight lo te vai atu tasi lua tolu fa ro ya e wa go foi ya
0: Wow.
1: Ole wa pe yo le Kamalo quality camera for ilele e mau wale le ya awae o lefo o le ke lo ke kako kule S26 ale sa
0: e
1: wa ufa alongo ale skele fungie 8K de camera
0: wow
1: pe woi woi woi e sele le vole woi ya ile le le le camera ale ale S26 e o stemi mon o latest manto le latest ele le Samsung le woi ya le S26 ya ale le wo tofu mai le woli ya ole na no ingala ya e fa ban wi ya toy fo e ina ya tunu al pacifica ayo fa fo mai fo inisi le ayo fa peso pe vela le ka vai mar ka ko ku la u fiti wa to tele la u fiti ma la solo bona e ma la wo ku ki to no to ni usila ya te ro ayo la che che i ole le a to wo nga ta po kala mi la au mai subscribe to al pacifica tv ya e pe ole fa tala u la tu na samoai ya al rufa mai ai na yo tau tama whanau, le ole a watoe, tau avele fu o Samoa, e tono le tau vangale le Pasifika, ea ole peana fatu te musola fas, full value itu la lono winga, na ole lua so e ngale lue tono le tau vanga, ea maufa ingoa ole Bob 48, po ole people of the Pasifika, fas, full value, ya ole ngo to nuna alta to to vanga to ele fa gg ya lenga ngal fa tai pacific tv ya pcpl ele la to fo ya so so ni mai ya ol me mon ya yo mo bu nga umane ya isi fa na a fa pe single wing fa pe to no lo lo fa nuo sa mo to no la volo to fale ya ma to no la volo ta to to no sa mo If you want to fall in love, e fa muta ele fa moe moe ah wow le fa moe moe a ma te tonu ai le so fa ya ai un mai le so no ah te tonu ai al fa sful balu tu la fa ile lima lima ile ono ya ona te volunga role a verole ai o ile ta to le Pacifica TV tu ulunga na to ile la to website ya ole te mia tu ina ilunga le PCP al platform po la to platform sia se tema yo te mi lavana ya e te tala ilo malpalu tape afa pia umona e subscribe pilu ngol tato wa Pacifica TV pe o stala tu le malenga nga falo alo lesa
0: malo malo faftai mo en fue tel tonu e to e moes tato wa vanoa wale ya ole vaya sufoule fato nu ua ilo an fa moe moe a maya ya ona tu watu le ilunga ole Pacifica TV nato platforms ya mo le temi ole tato voting te ilo e to e moes tato update ya pe a maya au tele fala ve lave atu fo I ile vaya sufou al te ilo le temi na la wata pena fa ila le lens fa ila le S26 ya mo le fauga ina mo le fa moe moe ae le I fa mai ta fa ta loanga mo le fue ya ono pe ono sa uno avo no le o maua te loa lo fa fonga mai ni si ul tato tunu ui nei New Zealand ya ua ma sani fo I lo si u fonga pe a matu mal a fa I malanga atu I Samoa tu atu leva noa pe ye ni alo fa anga ya e fie mo moli na I woma a ingo lo tap tap wai mai I nei New Zealand ele I ta fa ma vai ne fia fi malanga ang valoan
1: Yeah, five day telea, lesa, yeah, five day lava ilo suga. Yeah, we're more for ilene, ever no ilene, too, la. Yeah, I na on a molly to all of Fanga, I, New Silla, ah, most of all, allowing more eyeing. It wait till this five person, if I allow my alibi, like a fish cooking. Yeah, I attack what to are you eyeing a oom, Malavolo in New Silla. Yeah, I'm a molly to all of Fanga, more fui, yeah, messy eyeing a Malava for we sort of stuff for kilo pepper, a moment for my yell name for Paul Calame, five day telemolo over Norisa, molly to for ille, five day love of Yoga. Ea, o te loa wa maua fo ile, staimi mua mua fo ile wa tala noa tuai fo I ea I la ua fionga, ea mone le ngangal fa aftai, ea pea na ufaya tumta tala noa, a o hava noa le au maua maftanga fa pea, ea atono la mtanga lea, ea atono te maua fo isi sifso ta inga se staimi, ea a eero talito nunga, ea o taimi ea mau te maa loa ai, o ufaya kule koe fatkapu kalam.
0: Fafetai, fafetai mwen fwe.
1: I've taken the staff of the other two, a tute, a missile Valawina, Yel Night Two, or a Lagi, a Lengata Foile, Valawina is Esse, a old Talenial Musica, a Foga Foi, a more Night Tangata, local Puyali, a Miss Elegata Tono New Silla, a Malangi Atoa, a Mawai, 5 year model for our Nai, Alal to Analoi, Tangata Samoa, a Miss Foyola to Atoa, a Tulanga Foy of Outa, or Molila Musica, I've taken the staff.
0: Waftai, waftai, mwenfue. Mwenfue nan mwen mwen mwen lè tauto nan ma oe el ka S26 nga e fai ma fashe. Fatai ta ile 8K okele I kofo la wele ile is a camera 8K ya tonu e umalo ele mwenga ya fa solo mai loa ya TJ ya o suso akuloa pe atu say malo tofi nangalo. E waftai, waftai mwenfue.
1: A foi lesa, la betala tu lesa. E te toe a fio mai loi sa mwa.
0: Yeah, and more for you to langa e mafai ona e palota for voting ilunga le tanto description ilunga le Facebook ma le YouTube yeah, pe uploada to ilia fiafinei alpese lea yeah, ono le tama ma ya ana fa maia tu el tanto fatanoanga ile ne fiafileu e toe lua sulu minute ona tan lea ole tu lai limaa

0: Yeah, Dr. Seta Okesene Redican. Susu mai, maliu mai I tātou Paul Kalame.
1: Pātālo fātu Samoa, I lau fātau saunga I lēnei a fiafi, mā loa soi fua manuia.
0: Fāwhetai. Ia, o te fāwhetai atu. Ono o lau talia o le wala au atu al tātou Paul Kalame. Ia, ai o te toi fātālo fātu Samoa. Nea le a fāwhafonga I se stasi o au lupe fālele. O te faitau lupepa. O Dr. Seta Redican na whaamanuia ina I se skolasipi ale mālo Samoa ma malanga mai New Zealand mo aonga mo lunga I le tausanga tasi iwa li maono ma naulua I taunuu I Taranaki la na whainga malanga soso ai malona au watu I le Universite o Otago ma o ia o le ulua I ta maali I mai le Pasifika na faa peo na faa manuia ina ma nga vaa e avea ma fō mai faa pitoa mo le faa leleia o le malosi o le tino physiotherapy in New Zealand ina ua pasi ma faa uina mai le Universite o Otago ili tau sanga tasiiva ono faa sa ia taitaia ni tau mawhainga tāua mo tangata Pasifika ili mtanga luenga soifua malolo ina e aofia ai le avea o ia maulua I pule sili mo le vaenga o soifua malolo ina mo tangata Pasifika General Manager of Pacific Health I le vaitau o le Auckland District Health Board mai le tausanga lua afe maletasi se ia ulia maliitaya ili tausanga lua afe maleiva tausanga lua afe lua se fulu tofia maamana ia I failonga taualoa a New Zealand pole talita Medal of the Member of the New Zealand Order of Merit. E amana I ayo na faiva male tautua ili matanga luenga soifua malolo ina a New Zealand. E meise le tautua ina or mamalu Pasifika. Tausanga luafe lusurulua. Ufae e fo iai se tasi o amana I a honorary award ili faalapo tupotonga le physiotherapy a New Zealand. Ya au kuso o tausanga nei luafe luasfuluono le vayaso o tua nai. Sa fapea o na faalo alo I aila na universite. Universite o Otago. E ala lea ili faa uuina ili faa ilonga mawalunga honorary doctor of science. Sa fapea foi o na ia saunoa ili saunoanga au tu o le fauunga ili I le vai aso tuona I la sona I aso lusulua o kuso lua afe lusuluono. Ma le tse leo nisi tofinga, ma au au nanga, sa ele ngata sa tau tuai, ana ia tau la muai, ma fatu wina, sa ia ai waifoi, I le fatu wina, o le maftanga motina Pasifika, le la wiloa o le Pasifika, PACIFICA. Fapea foi o na au au na I le Council of Samoan Women in New Zealand. Lea ua faafonga Samoa I nisi o faamatalanga o lou tala faasolopito o lou soifua au au na. Ai se I faamatala mai. O ai a Seta Redican I le faaloalo lava.
1: Lava to filau. Ono ingoa o Seta Redican o matua o moananu Dr. Ioane o kesede tilialo mai fale a siu masale I mo opolu o foga po sabai. Ono utina o matelina o kesene o se mai ta ipo mai mai tuapa ni we. Sa o whanau I tua sivi I le luasulu ono te sema a feiwa se lau fasfu tasi. A o tausia e o mātua le whalama I tau sivi. O au, o le numero lima o le whanau. O na umo le tausia o mātua I ato sivi. O na mātua tu e fofo I mai lea. I mātua a inga I mātua tua. A pia. Sa tau mātua malanga lea I ni we. I le tausa ngai a feiwa se lau fasfu tolu. E fo mai e airo te maa ma tausa ngai tolu. Ma sa fa na wai ta mai to lua ma le teine to tasi o matu tu e fwi mai ai le Samoa, ma matu wa o onga lea I lea Apia Primary School I Malifa. Ona wha asoro ai lea I lea Apia Intermediate I lei Fifi, ha? O I nā sa tō fi ai au, wha atasi mai si tama mataine o le matu o wasenga. E su e su e, mo le sikola sipi ale maa lo. Na o mo wa I nā I lea o le sikola sipi, e malangai e a onga I New Zealand.
0: Adie.
1: Ia, ona o fwai mai rewa, ina ua fwai mai rewa uta maa mai le kolisi fwo mai su e fiti. Sa ia tau ave ai le ingo o kesene, o rona winga, o le oxygen. A wā sa mana o ia e fai mapuna o le ala, o le ola, malona atunu. E to asa fulu le whanau o umatua. Ma mātou ingoa e tau umalawa ile o kesene. O le urumatua o karaponi, so o le carbon, so o aima nitrosene, nitrogen, ozone, ozone, o kesaita oxide, aceta acid, gripitone, krypton, CO2, alkaline, atmosphere, atmosphere, ma neone, neon. Yo si o mātou āinga lā le nā.
0: Sore.
1: O nā, o hau le nā.
0: Ia, o longu fatu tu ila le whāfunga anga sa mua le mata ngofie. O le āmata ino le tā whātala noanga. A o le mea le apeie, e tō tele sa mua, sa tau mule muri ai le whāunga ino tau suafa. Ah.
1: O nā te whālongo nā iai.
0: O le la na e ola mai soifua ane I Samoa I a onga nei se I a o ina ua e suua mo skorosipi I marifa
1: Ioi O inga I le intermediate school I lunga I le fifi a wana matou ioi
0: Ia le ala ua I loa o le mafua anga o le okesene Ia e maisi Ia ole ole background ole fasai nisi ele lei umalale tau fasai nisi
1: Natali
0: pere lei umatau scientist pere ese ata aleni
1: ese a malo si o tangata
0: maa ia
1: ioe
0: ia ole fia o tau sanga na esi kolosipi mai ai Ia, ai pensa ia e fwoi, sai pala ai mai fefepe a.
1: Oka. Sa a tole sfurfa te usanga de lua sfuru ono te sema a pewa sarau le msudli. Ai ma te umalanga ese mai moni usila I anuari a pewa sarau le maono.
0: Wow.
1: Sa fainga ta lava o le te imuomua lava le na na o ese mai le matu a inga a.
0: Oka.
1: Wa fainga tā.
0: Sfuru lima tau sanga, very young.
1: Yeah, wale sfuru fā. Sfuru fā, fatu ātolo sfuru fā tau sanga ioe.
0: Ioe.
1: Wale lo fwita ātole, taimile rā.
0: Ia,
1: ele ielo ese ama sa amoa inisi mea.
0: Ia.
1: Ma sani a elfale, ma le aenga. Ia, wale fainga tā fo inisi mea. Ole le lava wale tau tala fa pālangi.
0: Māli.
1: Ile ngangana fa peritania. Ia. Wale vai taimina. A ota ota onga I Samoa. Ia, fai mai le fōma I tali atu, me fai fai penei. Lo ingoa o aseta. Fai se fai upo fōi lele, ma fai ntaf talanga.
0: Ia, ai lo se tan noanga.
1: Ioi, ta fai pena. Fai mai, I atu watu, my name is so and so. I live in so and so. My mother is so and so. Ai pēnā wat sau New Zealand. I matua I e se lava me wō. Ia I
0: a. O nanu wha solo atoa.
1: Ioe. O mai umatangata tautala mai e se le babave. Na o te nofo mwha alongolongo. Po le hale upula po aila tautala mai ata ita a. A fai mai la, a fai mai se rato fesili. No te tango lea e wha ali liu le fesili lo te ulu. Te pini pālangi. I le wha Samoa. A tu e wha li liu le le wha Samoa I le wha pālangi I lofta ulu.
0: Ia.
1: Ia. A tari atu e le I tangata.
0: Ia.
1: ale e fainga tā tele sa sa fainga ele ele I ele I fainga o fia le fainga o mea onga
0: ia yeah.
1: Mm. Wa ula sa sa fia fia la vai talonga a
0: ah. I lai Taranaki yeah. Nai sa ue a honga I New Plymouth Girls
1: iu e ai o se Mary's Diocesan
0: oh yeah
1: o se Mary's Diocesan in Stratford
0: e
1: I a whinga I oi in ai lalo I fole maunga na o Taranaki
0: na oe a pena I ai nisi sa mua sa tau I ai
1: sa I ai nisi o tasi sa mau mai
0: yeah.
1: Nisi te niti sa ma o nga sa ma se pa tasi sa mua o longa inoa o Shirley Reid e
0: yeah.
1: E sa tu fo I atu yen o umana o nga sa nurse ka teni fo mai na ma uala ai sa fa sa ante utala fa sa mua
0: oi sur
1: wa tiri ai langa whingata e Ate no fo ama te fai fa long long oi o pula fai mai po ya.
0: Ta fai.
1: Ioi. Ai a le mea mea na fia fia ai na mawai lota ma lo si pele mana tua lota ngangana. Pa Samoa. O le tusi tusi. A wa ioi sa fai le mea le aonga o aso sa umalava. Ma te oi tusi o matu matua.
0: Ia.
1: Ia. E tusi la fa Samoa la ta tusi e la mai fo tusi fa Samoa o le mea lane nā non fai ei no ta
0: e
1: mana tu o pēro ta ngangana
0: ia maali
1: ia oe a wā o la e le eise kai e tal noa e fa sa
0: ma le ni Samoa sa I nā e tau naki na nā tai
1: ni ai na o lo osu matua o Karaponi sa o ngai fo I mua mua a la walu e se la ia o la walu e fai e fa a nurse
0: e
1: Taini fō mai I New Plymouth.
0: Yeah.
1: Ioi.
0: O sea, tau feo lolo ai
1: la? Ai, sire, pāleo lo, ioi, nena, o iesi su lasta lasta mai. Ha sa whainga tā lama, o sa whaasa an matu wō, e asi asi ni o matu ai inga New Zealand. Mō school holidays.
0: Oh, sorry. E nofo ai ala, iō?
1: Le ai, e le nofo le aonga. Matu I ai inga la o tu umai. Pau awe e mātou fwe me mātou a inga na a inga pālangi na. E mo tuanga. E o lofo pālangi le tau tala wha Samoa. E te pōi lātou a miunga lātou a unga. Ia, o le mea o whai. Ia. A ma uisi teimi, e awe mātou I farms.
0: E, whatoanga.
1: E, e oi, whatoanga. Le mo meo bovi ma.
0: Oi, oi, sol. E,
1: oi, ma sheep. Farm for pena.
0: If
1: so, so I for Ile or
0: Ile Malu
1: Malu Mafufuli, yet Mafufuli for all if I put me.
0: Oh, sir.
1: Ioe. Pena or Melana finger tie. Awa ole o condition la ole scholarship. Matele for is a momol total sanga.
0: Hola.
1: O le tonu la nao tau sanga mau tenu no fo I nei. Mau te leo fo I ni ainga Samoa. Na ainga pālangi le tu. Awe e mātu o tafa whāwa I tālo. E no I teimi o marolo. Ia. Io e fatu a ole Samoa e no ua unga le tonu tau sanga. O tafa whāwa, mātu tafa.
0: E o atu lai Samoa, ua ngalo fa Samoa, au walu le akole nanu wa.
1: Le ai. A wā. O May holidays
0: yeah.
1: That the Mafayele Department of Education are there by Ayamato.
0: Eh,
1: Ave Fatasi Mato Uma,
0: yeah,
1: my filme o yai, Mate holiday, le May holiday Naitasi Mate Fatasi. Man, so that was nice. Fedo, I may see buying a nan mato, my see for my new way. Ma Rarotonga,
0: yeah.
1: Ioe.
0: Mm. Yeah. Yeah. Ele tau mate a le whaingata. Ele fesilingia fo pe a fua I ele nā vai tau. Ah, le aini Ioe. Samoa, le aini telefoni, le aini ni Facebook. Ah, le yeah. Aini. E whaatari yeah. Le tusi. Ah, e whaatari le tusi la e lafo mai.
1: Ioe.
0: Yeah, ma lafo atu.
1: Le tusi lava.
0: Mm.
1: Ale sau se tu sil nava e aso oi.
0: I.
1: Roto.
0: Yeah.
1: Ano no. Ano no, yeah.
0: Ai fai tau faa fia tu si tua ia ia. Ah. Ia, e faa tia te ai le maa fau fau ma le misi o le ai.
1: I oi.
0: Ia, ai, a wale leila le anu wale aonga. Au te lope tu sa pa wa na taimi. O no le mafau fau ma foi lea ia vave na tau mala malama. Ia vave na, ia tailo, ia wai. A le matango fie, o lea na, na e finau, mai la tau umasa tau malanga mai. Lea la na fa wa wari scholarshipi o le Universite o Otago. So e fia la tau sanga sa ea I St. Mary's.
1: Fa tau sanga.
0: Okay.
1: E tonu tau sanga.
0: Ea.
1: Malisi tau sanga e tasi. A waile I manuia la u first year. E tasi, a tasi le me e le pisi.
0: Ea.
1: E tu e faa.
0: Tu e repeat.
1: Ma le kou. Tu repeat the whole year.
0: Ea. Sorry.
1: Tu sa tena pasi uma I se matau.
0: Ea.
1: A le matau pu e tasi e le pasi. Ea. E tu e repeat the whole year.
0: Ea. I man tu alao, yeah. Elef sitting yes, yes. Ye wale afalto sango e tangia ya, tangia ya, le fia onga, le fia fimea onga. Ah, yeah, ma mau.
1: Yeah.
0: Alelan fa wausko sipila universite otako. I se ana e filifili ai. E su ele mata upule le physiotherapy.
1: Ioi. Afu e ola u, so fia fia la beta alonga. E sports.
0: Mali.
1: Fear for it along with Samoa.
0: Eh,
1: yeah, I was known for having for running very fast. E me umai si le aonga a.
0: Ah, na ia.
1: Inana a mātai lona le lei fu iata. Ata me aonga matau se soso ni fata si mai ai. Ioi, wa maua la the confidence.
0: Ina maana ia.
1: Ia. Ioi. A oa ula, ono le na. Oa unu umana o te alu le aonga le a games, physical education teacher. Choosing aile the physiotherapy.
0: Ma na ya, ma lo faftai. Na ifo ilo le isa amore tasiva ono lima.
1: Tasiva ono lima.
0: Yeah.
1: Yo ina ono o uma mai lalo o
0: yeah.
1: Iwo o manuia mai a wa onga physiotherapy.
0: Yeah.
1: Na ana mana na o malo samoa o te nofu mustau tanga tasi.
0: Eh.
1: Na ia tau faa. Fa aunga ya wa fo iti mantua a pasi mai loa.
0: Yeah.
1: Ele lava so experience so a yoe. Ele va ingo mai ma le tau singo mai.
0: Eh.
1: Ya no lo faile Auckland Hospital just to get general experience.
0: Mana
1: ya. Pena ina ia yoe. Na wa umolona le na o fo etu le samo a le ve mali ai. No te unua te samo fa pea lava o la Wallace Department.
0: Eh.
1: Ya ese tipo physiotherapy department in Samoa.
0: En ese mea.
1: Ale ese mea. Ola tu lea o fa pe o polea. Ai fai mai ia au baenga na il fale mai. Ia uma tu lo nala esau. Pa au te le matere lo sisi me po oa po oa la sa hola po la ngaluenga po oa ete. Ha. Ia, to me o te alo ili official prime minister pa o lātou na o sababa ia mātou. Ia. Ia, pena, ai le aini si, le aini, le aini resources, le aini mea.
0: Sa alo fai.
1: Ia, no, o I ta ala ta te alo e su, e su e ma fata ili. Le tauna fai ila tanga luenga ma su e su, se potu e fatu wai le.
0: Bana ia, bana ia.
1: E mātou ti tāne ni.
0: A, la tu lo fau ngā lo, fai lo.
1: Ei. Fai lo la ia lea, a sa fai ngā tāla. O ngale a te ule matron sa ye na sa so so ni mai lava a wa sa to ulua na nurses but a fo in my I Hawaii sa I se la to te mina na ngale lu ye le physiotherapy department Hawaii wa mai la mai te na so so ni a te
0: ia mana ia
1: io ia a to lo so se porte fa ye ma to hatu ana wo se te u male department fa le le ya ma u ma me a e fatu el mato io il mato department
0: o voi ne uruai pacifica sa fa pia ona pasia ma fa wina o se tangata se tulo e yai le poto fa picho ale a ya la e fa funga sa bo a si si le fo fa le mai e pe si li a tur tai mi e se va ai ai le fisio nai lo le fo mai e lo no vinga la e te le matafa i oi ma le roll a le physio i lo i le tabu fainga i a malo si lo ma i ma lo ngase ngase
1: si la ma i
0: oi a
1: ole
0: sao no
1: o le faftai o le sime o maana ia no ua set up la mato o le sime o nai ma i a o le mea e aluma o le mene o le relationship
0: o le va
1: relationship ma fō mai ma teine fō mai ma isi baba aia a sa masani nalu matu pasi o fai atu ia alatu e a pe a mai ni nurse se te onua ma mai ma orderly se te onua mati o e ave tato mai i rato wheelchairs ave se pasi mati o e tafa fao le il bitch Ya, si na ma tu faya, ma na ya la ma ta faunga, yoi.
0: Ya wale ma sari cha cho we ta fao fa pena.
1: Yoi. Eh. Alu le aso ma ma tu lunch, ma tu me se ma na ya se ya, ma tu. Ya.
0: Malo.
1: Ta fa le pitch, tu fo i mai, yoi. Ta ma na ya lava. Ya, a wa ma tu fo i mai la New Zealand, no ma fo i mai New Zealand. Sa le te mi tonu ala wa ye le te ni, ela tu e it take over.
0: Eh.
1: O isa fa fo i mai i Dunedin. O isa the next person in ana lu Dunedin esu.
0: Eh.
1: O io e o lo na ingo o na Viali. I think the guy know.
0: Elena Tali.
1: Elena Viali.
0: Elena Tali.
1: I think
0: Elena Tali.
1: Elena Tali.
0: Yeah.
1: That's right. Yeah, Elena Tali.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Elena Tali. O ia la nana tu ia ia. Ma ngai. Sau ia ua na ua umana seta. Uma mea mo na ia. Tau na. Sau lava
0: ua. Ma ia. Ia. Ma alo. Ura sa ili.
1: Ioi.
0: Ma alo. A tu atali umarola in New Zealand. Ia. Ole lua afe lua sifulu. Ia peo na fafonga sa amore pepo. Famtalanga. Anamana ia ai. Ia ma alo New Zealand. Lau tautua wa tū matie. Ia, rewa e sau noa, ili tau mawhai e sā ili, tau le aini resources sā moa. E fo i mai lola e ngā lua e lo mara Pasifika. O le ala se ata ni nā taimu.
1: O le fo i mai la ini usila, o fa pea. O na fai pea lava leo la physiotherapy, a.
0: Mana,
1: ia. A le taimu o fai ngā lua e ngā le physiotherapy. I may say National Women's.
0: Eh.
1: A lot of what complain my, yeah, for my.
0: Eh.
1: For my. But I say, I'll admit what do I yell at my or Leo Mayo tattoo pregnant mothers are.
0: Eh.
1: Il fell in my, il clinic.
0: Eh.
1: Ma were too late, a lot of them. They're too sick.
0: Oh.
1: So I don't know about a GP, general practice, a lack of GPs. It could do
0: it. It's a Tina Pacifica.
1: Eu fetu lei ai. O mato e Samoa, ele ai ni mato GPs.
0: E or fale mai.
1: E or fale mai. O wala foi o fale mai atea. O le una o mai umalava ele emergency department. O tumu. Asa tau na ai la tu fo mai. O fa se le ni fo mai. Yo ni sina ma tu nga lue nana fai. Ole tau ma fai e lo e tata ngata. E o e IGPs ma tu ia e o enroll i TPs fa pena. Asa e o nai me fa pena u.
0: Ta lo fai.
1: E fai nga ta leo langa o tata ngata.
0: Mali.
1: E leo mai nei. Ai, ele e aí ni services of o
0: tele o tele né?
1: Ora, o mai, ele é o tele o vamos vai e oi.
0: Ele vai tão na malesunga pali. Ah, se missi mai. Ah, ele vai tão na o tua.
1: Oi, ele não vai. Ou na pauna ole GP Samoa o Pacific. Ah, faila na. Lana clinic.
0: Yeah.
1: Yo, el by time il na.
0: Yeah.
1: Yo.
0: Tilir so
1: so. Ya, matuila il North Health. O ina sa wa o le matuna lu ngi tonu. Le te mo fo le le ba ai. O ani ava no o lo o e ma faina matu fa yese matu application in funds mo tatu.
0: Ma na ya.
1: E ta si le ne o le so so ni fa tu la tu. Ai te tau fwoi na mawa ni resources, e fai e latu ngā luenga. Ioi.
0: Tālo fai.
1: Ioi, me te nāla, tau ma fai lava ina ia. Ioi.
0: Tau a matamata ina. Ah. Ile nā vai tau. Ia. O mai loa, ne vaenga lea o tina. O mawaina e pepa o whamtalanga. Sa e a wai. I le whatuina leo le maftanga le atina. Leo o mai a nei. Walau i loi ni usina. Le Pasifika.
1: Oka, oka. Mahalo si tele. Na mata ele tina o ele tino Paddy Walker.
0: Mali e.
1: O iele na male teine malana wo mai Rarotonga.
0: Hey.
1: I think o Denise Reed ki mana tu e ngora tō lua o la ua la li nā na bala au mai a mātou nei i tina nei i au kilani e mātou mai e tala tala noa e whawhewhea ona wha atu li nei
0: e mana ia
1: io e ia o inana a mata mai ai to te lei ale se o mātou na iei le wai taimi nā wha atu loa ia amata Elena faya ma losi aukilani taso solo toile i Wellington taso solo toile no one mele we nei o ma losi lava ma losi we ai amo we my foot ia ia teine te laiti
0: io e
1: ah so sandi a wifi ma a wala so son fo ia lato wala to wa onga io e o ma nei ia lava
0: o ma tau o sira fie sa moa fa fonga mai foi ile tele foi le tau fai o ila tau o lo ia ite tonu ia e mesi o ava noa o lo ta pena mo isi te mai tai a ma lo lava le fina finau o le ala sa o sira sila wa a fua o lena e matanga lue ile ono se fulu ale yo le fits fulu le fa fai ngata o nava i tau. Au leo wa soo ni usila atoa i providers. Leo wa soo ni usila atoa i sosuani tau Pasifika. Ola, fafifia ina oe la usila sila ma mai moa.
1: Oka, oka.
0: Ineva aenga.
1: Ma nei alava, ma nei o malolosi o mau lele o mau tupis nisi, ya. Ai tasi lava le mea tate pupote.
0: Yeah.
1: Ute va aia pe iai. A wain o fa tu pisi ni silvai tai mina al malo.
0: Mali.
1: E pe fu ili li fai ma e compete tangata.
0: Yeah.
1: More resources. Ah.
0: Ioi.
1: O fa pena a fu ila ta to providers. O compete fu ila to more resources.
0: Mm.
1: E set up fu ili li a system. E compete. A ta te le ifi e fia la iai li na.
0: Yeah.
1: Nos te mana o e compete ma isi
0: yeah
1: talangi ma isi you know ma isi
0: E tau wā mai ava noa ia.
1: Ioe.
0: Ia tuai la tātou o nese mea.
1: A te lik manau ia lātou, e tau wā ma lātou lava. Wai te mantua, ta tau ana fe soswani iai, a wā iai isi o mālosi ma tele lātou resources. A iai isi e la iti na isi la iti a meisi a community ones. Foi nane a small resources. Ia, ta tau alana fe soswani fo ilele, fa pena. A fai o le leila to ya te so so ni e si va inga na ile o ile o ile o tele ni la to resources ma e manu tua el el there's a limited ile ita to workforce pacifica
0: e fa tu salia
1: ye oi
0: e to isi ti ya
1: ta te va tu yai o pe disna meta te va meti ti ro mona ro te manatu ro te nganga ele fa de wo atu isi o tato providers.
0: Yeah.
1: De e malorosi ma tele la to resources. Wo ab ese mai. Fo e ta ma fain ab ese mai si tato tanga te fainga luenga. Mai mo la to. I mean ta una fai oli fai se awala in the tala no ai pe wa le fa fe na fai. You know they can a mai sei se e painga lo nga I mo se fia tau sanga so soani ya la to be fa you know
0: sa le lo fina nga ma na ya tere lo fina nga lo le wa sa no ai lo fio nga le chama cha e fo mai to fa manino ya wai if you at over ya ona fe na fe ai na I la le me o la mo pe o mele ye nei chau chala malea ona olei e tau wafa pisinisi. Ai sa tauna perna sau no foi lalo fa soa ia ma fai se por kalame a la turvaya so nel fo mai west ia le si vaya so sau saf ia ma tu langa fa pena pe ona ia I fo mai na vai sau le na so I fua ne so sivi ia
1: Iwe, ma ele leia le tau wibi fa pena. But you know, against the big guys,
0: yeah.
1: I will have SMI motato. You know, we need to work together.
0: Yeah,
1: I
0: want to lose the civili le atato.
1: Yoi.
0: Ole asto na ilento na I le na faya ile sauninga aloa ia. It's a turn ole Dunedin Town Centre. Yeah. Le matango fiol faunga. Leana fapeo na e amana ia aila o fionga. Ai maisi ai, o e fwe leana e sao noa, ili sao noa nga au tū. O ane la ngona. Na o ia oi.
1: Oi, overcome.
0: E
1: oi, o telele.
0: Ia. Malo.
1: O. Ioi, wale I ai lava su manatu fapea, ole a au mai a te au nena whaedonga. Fapea lava au ne o au mai le tusi. Ai po au mai se. Ele universite.
0: Ina walongo mai oe?
1: Ioi, walongo mai o fapea. O iai si se ingo ya se tau ya se. O iai si ono ingo fapena. Ale o au mai a te au.
0: Talo fai.
1: Ioi, au mai ya. Tai lava au au. Yeah. I fa sili after yay afa my le ole.
0: Yeah.
1: Yeah, ole tu si moa, yo. Ah, na ya lava.
0: Te lua.
1: Yeah, wo.
0: Wo mam tu ai. O te loa ele a chose se fulu o alo sa moa tai na nel pacifica wa. Wa usia le a fa lo alo mawalunga. University in New Zealand. Yeah. Na ole la fionga ya mai se foi le viu papa Annandale le foi se tasi foi te mari sa tau ngaru lue ia o fa peo na ausia lea a fa lo longa maolunga universite I New Zealand atoa ia e momoli atoa ele mato fa malo o fa malo le fa ia e atunu fa malo le finau ua ngale leile atua I lo soifua tau mafai ma lo soifua tau tua ua e si I Samoa I lunga o le maa sa alafa peo lea upu ua e fatu mati e e ala ila wau au nanga wae au sia foile tele o failonga tau aloa se o ma eu lava lau sasa pa alole tau tua matala ole ase tala si o ana yo matua e fai atu yati o epe ana fa pe ola e so ifua mai
1: tunu le a o fia fia tele ma vi ia le atua
0: Vale.
1: La ole ole a la fie fie te la un fa be si il fa fetai le tatu tu mai le langi ono yeah. Uia o ia na esa wai le posto mal malosi mal nei mea a wai le mfai no fai nei mea tuotas a
0: Vale.
1: Oli sina mea a umasi au tim ma se te fai la val mato lotu ilo ofisa e tae a uma
0: Vale.
1: Ai mai se te a fapte wa fai ngatani mea o la wa a vaturu matu po pauso la la o fai mai a tonu matele ma wani resources a ya o fai a tatu tatu tatu talo tule tule tatu talo le li po le al tonu io e
0: vale
1: ole ole ya ole ma fai na fai matu se me without that ya without the telo for that the my lunch
0: alo fa fitai sa no fa fonga sa moa ya ile mata ngofio ola ufaso mai le tamau a inga ola ufa pea ona momoli mai ia ele ngata faya ia mo Samoa ia ai fa pea foile a ingo si utina ai niwe ola se itau tala male ava ola ufa pea ona fa funga mtapo ia faiva le verso le nai fa uai ia ai na mau mai se fa mtalanga stasio o tamali itanidin e mana tua se o tua afa mai e uru sina sina pae pae ia ai utai pe o lo wao le wa ia nei se tu lo a mai sa vali mai ma to tua e tau ia pia to e sa vali atu
1: ioe
0: e te mana tua
1: ioe o te mana tua lava naso ioe si o te ma ioe te mana tua lava a wa oh ia yeah. Ta masani lava mato e tangata yo mai mato e tangata ma mai a e nena ta ti masani ai sa mol vai tai mina a o te lai titi ya foi na a mai a inga mai tua e o mai le mato no nofo a avela tu a tangata il fale mai e le fai mo fie la tu no iai ya a oisi mai e o mai le fale fa te o mato o mato fale o le o le o le o le o le o
0: Yo tato na.
1: Ah?
0: O tato wa na nula.
1: Yo, tapena masa dia. Ya. Le nala lu te manatu. Tapena fo i fa ingo me in ei New Zealand.
0: Ya.
1: Yo, tapena sa te wan tato te ma fa fo lele. It's so funny tapena.
0: Mani.
1: Yo. Ah, fo mai ya. Te masa ni ai. Ilo. Au te lai titi, te mana tua lava. A sau sina tina e whaafesili mai na e mea mo si ana tamateine la wa maolo nā vanoa e nurse.
0: Yeah.
1: E nurse. Ia sa ili mai na e mea e mō lato e mō me o avatu le ava le i afuma.
0: Yeah.
1: E nā mō mō e nā. Te mana tua lava o whetu tina. Ai se hae mea ave. Ave, e se umai tatu. Tatu mea mana ia. Ai tu umai mea mata. Mea tua ia, wha ngai maa tō mo tamaiti. Ia,
0: a, a.
1: Mai tu uti nga. Ne, ai. A ua pa pole fua, e sa waso.
0: Kai mana ia.
1: Ne, mana o mea ngai, ne tangata mo la tō. Ia, ta te li maa lama lama le lei ai nā vai taimi. Ai, ai lawe lo te ulu, ta se mana tua. Ia mea wha pena, e so swani. A fai mai, oni mea so swani tangata, o mai sa ili, mai se tupe, so swani ia ai. E atone le toi mawa mai le tupe mai ala to wa le ese la to le mafai ala to ai toi fa afu i mai lava i neo la mai le fatu anga a
0: Nana,
1: e mai talo e mai umu me fa pena so I always remember that you always get it back it is never in the same way probably
0: yeah
1: but you
0: yeah.
1: always get it back a
0: Nani
1: yoi
0: o le fale a onga le a lea e na fta pena mai lo soifua Ia, lea ua whapea ona ua tufitau whaoai ia Pasifika i New Zealand i lau au au nanga. Ia, whailo leo whatau waa masui or ma waa se lua nea fiafi ma rufitalainga au matangi e maise fo e tapua inga Samoa. pomoli atua ele matou faftai ia mal matou famanuia ia lo fangiele tua foa ia tupele malosi malefia fia wai matau atupea ia olo e fa fa tua lava mtanga luenga soifua maloloina ai maisi ne mtanga luenga or physiotherapy
1: Lana pito e fai anga ele tu e fa foi no ne tanga te ele ele mena e mo mo lo na lo
0: ya o wa o mai la le fai un orta por kalame ile mata ngo fio lo fa so le ah ya wa o se o le na mua i malai ya ile a foi au au nanga taua ele ngata mo Samoa al Pasifika tu e mo mo le tu ile mata o fa fai Died fire ye at no. Ye vi ye lady ilo soy four. Ye five tie for yo wainga. Ye my lato umasa fa pea on a fasoa. Ye say si vango if you saw no, I say you saw two mappes about my tongue.
1: Ye now a few fafa tie ya to lava molava no over to my.
0: That's it. I would
1: say fat maulalo to lava on old bafa pesse says it upu.
0: Oh, yeah.
1: Lang and a fly yat to ele fitaw if I pay not. Mole,
0: yeah. Tassia for
1: Yamulavano.
0: Now, Fionga for my or two farmanino. Now, Fionga ille matuo favor. Only for my fapitoa. A while at Ausia, only tino malus. Only physiotherapist. The first Pasifika, Yanusila atoa. Waf.

0: Yang ala wa fo ile fo fine mana tulanga. Ifa tu pufu lava na tala. Ela na veve chitama wa e ufu lava il paka.
1: Ah,
0: pera ifa pena e foring ol. Ve puari matfu. Tu sala la tafika tu ye. Or mon meule tu lo la vale or faitala
2: ah foavalia
0: or faitala ah por ye sol tu pepe na por manero por man foavalia ye manero ah tu sala o faitala le wa roi fai fa tu putala o malo te o emisa tangat ai len tala mo yo mo mo tala ah mari me fa tu putala ah
2: foavalia man masar solo vale
0: oh yo kama lo o kama kama ka alo por
2: Le fa fingen
0: ngar ngar fing.
2: Le
0: paka. Oh, yo fingen ngar masa sar bali. Ah. Na umba yo to I bisa ya.
2: Ya ngar ta alwa. Ka pa mer pe mo mo. Pa mo era ya la upako o ki mas ke da fing pa la ko e po ai. Ya so dor fing so su e.
0: Eh.
2: Ye si foi u.
0: Eh.
2: Pengen ngar ngar le paka.
0: Ya.
2: Ya le ule uau. Palaco.
0: Sa aula. Mari ali. Mari fina galo. Ya, mata fa fo mai. O fa mo di ina lo fina galo le. O ye se te fo me se mo fe lo ko fe. Ya, yeah, apa ya? Oleh si muri-muri mo tato to fari uniu yang tato se elola ia tato sui filoi. Ya ile unwa ali in savan vadi ili si pona in taulang. Ay te iwa va aya tuta maa loa ili. Mun meur fetu lele, vo ili lele ta o le falling star. Ah, ole fetu lele. Ya, lela e o te iya fa, nale fayatu al ta maa loa ilon tonu. Vai lifto dele foi so make a wish na fer tua tomorrow don't do make a wish my lord io or fine yeah I wish yeah o ese uma ya ufa fitaut ah and I think tomorrow I wish all your troubles will be removed ah yela lagu sa vadi tomorrow fie fieli I to tiro me ira uta o dei don't do Oration to do. Ataro vatu batfuo.
3: Yeah, sorry. Oh,
0: yeah. Sorry, Fape, I think Julia, who they like? Sorry, Fape, we all know, we all know, we all know, we all know,
3: we all Pei ole e kasiale upu o mole. Rai fai mai le fai e ke fa aku pu fua kala. Mm. Ah. Mm. Mo mo fai kal fa aku.
0: Mm.
3: E le ni fa ma umino a pei ole.
0: Mm.
3: Ole o melen tal no ai mo bua
0: e le lima se la. Mm. Ah. Ei ma si fa ma umino.
3: Mm. E ai se fa ma umino. Ai fa aku pu fua kala.
0: Mm.
3: Ya kala e e ma pei ole ole kinga ole Or fak fak fuma suwa.
0: Hmm.
3: Halanga be vesi kamba wa iru ofu ofu ipaka.
0: Hmm. Ah. Ya, pisi.
3: Ya. Uli. Olanga.
0: Check ya.
3: Epi ba ngaya mo ko hani diwe.
0: Iya, check. Ave
3: ko ile ofu na ko wo ba yaso ma folong.
0: Hmm. E ila tu fini ngalo ni ta upu mun muli ta tu tu fari uli.
3: Se ko fai maile la valenga on hold.
0: Tu sai. Ngale, ngale. Ale lele afto lele metamaro nto ro fa ile wish my lord your wish of fini I wish all your troubles will be gone ah la wish le fini ina yo ese u fa fita u sion to ro ya la la u sa vadi este maro le I to tiro me uta fo ore ich ore ilo nto ro yo
3: ana mo kali le wish awaile ilangi chapo kabaro o ya la ni chapo
0: I wish all your troubles.
2: Yeah,
0: I find out. Po fera lo ngi bon ai. Pe mo inga ko inga or if I wish any more Ian Pam.
3: I'm
0: not going to see my life for more men. Well, we are more in your wish to you to tell you to
3: get
0: a little lorry. You
1: can't
0: Palpoto, leia ka foi uma cova bem ir palpoto mare, mas foi pouco sane pui pui gaku.

0: Ia. Faftai da tu mafta mai faftai furu onsa mai na tu rungo leina. Na ufa mai al tatu pokalamba ole. Tu fa riu riu ol tatu se tu nei tatu sui fe filoi ole pa al poto malfia pokosan. Fai ui tatu pokalamba ole tayao ia ai fai ulava ile ikayona. Ai fatal fatu mra fa loalo. Ye of fai to a ki meila ula ufa olongo fa mo tasi o lua tasi mare lua. Ia ukilani nei ia lo mafuta mai ia kira tavai tapo I ia lelo li Joseph ia Rasela Levi maror so fomuia nei fiafi ia o ai lumore tatu pokalame ia le sili mai a Sam lava Sam le tapura na mai o
1: dale sport a new tina Wo fasa inga ele koi faia. Wo tre. Tan wai wo umaso so nga poma. E nuka kira ke no track so ro pa nga.
0: Ye va na va vo ma jatu no. Pa ta lo fa tu jatu va lau.
2: Si. Ba je vo le.
0: Ya, so no mai ya. Ta fa.
2: No ka ita ka u ka ri ku le me vo le nga e fa pe me o le wish o le a.
0: I se salomo. Da fai, mai pera uta di wa.
2: Ora e foi menga kupu, foi lo pula aile I lor kamaro.
0: I o isle fine ya, ya ese uma fa vita u dison tolu. Au te ite maro va tu o dison tolu.
2: O. Ya wa. Lo ino wo fesi.
0: O vi fe yai.
2: Ike mangu ele wa yer kala po de le de ir kama lo de sa masa ni o lo masa ni e aru ka o sa wali di ile yong yong ai ke wala kulis ka o ki ki mo ni yong ka fa de usa wali ko ro mo le sika
0: ko fa ku la nga vai
2: e o kala ngo kala ngo a ko ile ko ke pa mai le di de I a o de ji ya on a lu lu ale ele ile pa ai ko ko vai mo le ile ko ko yong ka fa na ka le ka ku lo ni o kala ngo ku ya e ke le kala ngo mai po fe nga ye sai mai rol ka die na ka die por ke mi nga e fi ye na o di na e di lo mai o ada ka ke o
0: oh
2: lo ngo ku ta e ka sin nga me ke le lo ai lo uso
0: e
2: o le fi ke fi se do e di do la a lo ngo wa lu le o ma nga mo o di wish ya nga wo solo ka ma lo a sia
0: Ma, ya kira lah lau faham ingat kan? Wah, apa ya ingat faham ingat kan?
3: Bisa kali ya sepuluh,
0: bisa kali ya. Bisa awal, kerja bisa awal jadi. Tapi dosa dia
2: kan?
0: Malu, kafcai. Oh,
2: ya,
0: bisa. Ii, mana ini feeling kan? Iya, oleh Pak Mutai lo ini terlalu nak untuk pulai waru mana ia ni faham kan? Ia ada tu sini le nak bayi Sam, ya sini ada utara ternoi amat cerita tu pukul mori. Saya nak main mana fonu?
4: Le ale tala lesi ana fai lesi ia. Te afeta wile upenga.
0: Le itere dan po kalamere apapar po tori inga ngana ai tari mana ya. Te afeta wile upenga le upenga opili le upenga Mana ya?
4: Ore, ia bersih.
0: Saya rumah.
4: Sam, oi faham punga mai.
0: Oi.
4: Oleh Sam, oleh kulupu atau oleh Genesis, malalata ulida, lisinga, lau alune le wheelchair, oi lingua. Tell me more now to what to Genesis.
0: Taro fa jos valau tavu.
5: Oh.
0: Tau namai.
5: Eu kou kari aku sire mura e fungo.
0: Tau namai.
5: Ain dai.
4: Kama I kira kau ngu.
0: Tak faham siri mana phone?
4: Oleh faham ini tak oleh Genesis. Mana lato I singa walu nei de wheelchair. Oi.

0: Or in what out Alia? Sam.
1: Tell it,
0: Laumei, ra?
2: Laumei.
0: Seri, ai, seri, si si.
3: Ei, ai, laumei.
0: Dolphins, or dolphin, tama? Or mumua, or mumua, tari maya. Dolphin, ah, dolphin. Maya, Sam.
3: I'm going to go to the Ocas.
0: Oriyanga le banga va fo ya le ulua na va fo ile area pe ka fola
3: Oriyanga e ululi fo le pe ulul pa pa en fio mo ya na ole usa le ka wa le kila wail wae ole hace un maka maka la le
2: na to ya ka fo ga le ole ka makia uli
0: free willy ya
2: Yeah, free willy.
0: Or kalanga le CD le found. Mai e va ia lo ali anga fa ko fa lo ngo ya ole le le nga wai. Kusai ole ia nga se fiala tu mai mai mali.

0: Oto e iwa nei minute o na tālea o le itu la e lua. Temili moa. Temili moa.
1: Hei, kasi e rei ngonga e misi.
0: Temili
1: moa. Ongai o sa aurei ngonga. E wha umua vai doa langa whai.
0: O moa, o moa. M-O-R-E. Temili o moa langa whai.
1: Lei,
0: seri. Isi seri amere sau ire. Le internet. South African singer Emily Moore performed the South African national anthem Ngosi Sikelei Afrika.
1: Ole ingonga, ole ingonga sau lunga TV.
0: Oh.
1: Emily China.
0: Oh. Le o fai poi pora kengi. O fai poi pora, ngalang fai ngofai poi pora ha.
1: Yeah, ia la ka o kure amaka ngoro wa ingoa e make mai e amaka re ire nga pole chin
0: ngani ngani oile ayo ngani lau mape e se ngani ere ngani
1: pole chi amaka ngoro wa ingoa ore nga
0: e mo se ka umeri ngomo mo mo ala
1: Sí, sí. Ya me quedé sin la fe, ¿no?

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Te whātalo whātu Samoa e rene tae au fau. O le aso whareile, aso luas furuvalu au kuso, lua fe luas furuono. Alo maia, o tātou tala fau mai au vai whanua, a wāla au whāsau songa. Tala momua, o le amatanga le māsina nei na whai aise sauninga le investeo au kilani, a wāle whāwhe loa i aloa i atu, i le lātou pule fau. Vice Chancellor Professor Nick Smith, mana matare sauninga mamalu, olona ulua iaso i leto finga, ire pofiri, ire waipapa marae, irunga lava lotoa le universite. Sa awaire pa ia o tangasa fanua. Nati fatua, mataitae mtanga luenga isi ese. Sa awaifo ili pule ole universite AUT, la fionga atoe surusulu, Professor Damon Salesa. Male pule ole universite o Vitoria Wellington, o Professor Bryony James. O Professor Nick Smith, sa pule ole universite o Vitoria Wellington, aole toe tali umai au kilani, ilo na tofinga fou. Ma o ia sa fau umai ole universite o au kilani, sa avea foi, ma pule ole mtanga luenga Ngo Insinia, Dean of Engineering, Itau Sanga Utuanae, Saunola Pulefou University of Kilani, Professor Nick Smith, Ola Mato Ngaluenga Onitaitai O University. Le fa fa ile leina o se sio sio manga em fa ia ona tu mate le fa te leina o le ata mai a e mai se le fa le ia tili o fa ia onga mai e si sia a o onga Olo tala sanga inele awa unanga eleese tongi. Alfa la proptonga ta ua le Counties Manukau Community Safety Patrol Trust. I au kilani po le mamalu o ngalulue mora saonga le mula utele. Nifto soani tautupe mani mea fai ngaluenga e sili atu. Awale langolango ino la lato ufa la potpotonga. Ina ia fafai ngofie ina la lato upito la au mora saonga le mula o le community la utele. Olo ngalulue sui o le Counties Manukau Community Safety Patrol Trust Say yo Oliver Veao E mata itu winda Manipotia me tutupu i mga ala Ay me se lava olif sosoani leo leo Ine mga ala E tele sol tu la fonu Ay titi le au fai ngaluenga La taro sanga le vaenga oleo leo Le komiti falo to isfale O taro papa toe toe Mosef sosoani Ile fontanga fale masina Al komiti le asolua wotonai Fata siye masui ole board Ay meise seli ipotini saunia Le saatini si ni oleo leo ni usila O Nora Bouching Safa mtala ina ngaluenga Pamana onga leo leo Ele se ngaluenga fai ngofie, mai mana o mia e lato o tausia mātua o masuyo ainga, o a fiere ngase ngase o dementia, I ainga se fesosoani. O le neima ta upuna la ngai sa pini unoi, o le suyo le fala pumtonga ta ua o le malanga. Peyo na liputia mai le PMN News. Ta ua le reporti, sa feilo ai unoi ma le Manuewa Local Board, ilana fontanga farmasina, ilana stofi ua tuanai luas fulu au kuso. Sao noi o noi I sui or board E tele lui tau Ele mfai ele malanga o na saunia Fapea maisi vaenga uma Le tau singa Ina ia so longa relei Sa ia faso atu le board le anavatau o le malanga E mana o miele fso suani A wale lang rango ina o ilatou O na fama le vaaya O ngase ngase o afia le mafau fau Tala fai o se tala mai Amerika Samoa. Ufa sili sila mai. Ele au peristene sili o le kalesia Yesu Keriso le au pa ia o aso ingatai. Le aso mal polo kalame. O le tala ina aloa ia o le malu malu fau o le kalesia. I pango pango Amerika Samoa. O le afaia se aso fapitoa mo le au fasalau mo le malu malu o pango pango Amerika Samoa. I le aso ngufua aso lua novema. Lua afe lua sfuruono. So so ai ma si e singa mo malo wala aulie la solua aso tolo novema o lo wala aulie ma malu na utele e asi asi ili malu malu mai le aso fao novema e o atu ili aso luz furtasio novema ele au fiai aso sa o le apule fa malu malu Elda Quentin El Cook o le Kurama a Prestolo e to ase furulua il fa pa ianga ili aso sa aso sfurtolo te sema lua afe luz furono ma le a fa la winner sounding a fa pa ianga e fa la putuptonga uma ile tu malo le malu malo pango pango America Samoa ile pepo fam talanga cha ua e fa pea e silia ma les full fit ua fe on selau le au pa ia o aso e ngatai ma o lato ua inga e America Samoa ma e fe iloa I fa putuptonga po ua rota e fa su fa o le tau sanga lua fe suruiva na ulua e fa ilo ma ia ili fa usia ina o le nei malu malu fau ma o le nei ale a talaina ma o le a vele nei malu malu ma ulu wai malu malu mua mua ale e kalesia I America Samoa o tato o talafau ia tu fasia mfari wina talafau a walo silafia manuia pea o e Samoa tu fila unina kirifia lai radio 531 PI jasi o lua tesi lua famo
0: listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app